Mandala Babu Buris. Harababu Bosete Leboreba. We all see now Iras. We are Kaipa Iras. We are Kaipa Iras. We are Kaipa Iras. Dinopora, dinopora. Dinopora, dinopora. Regeza promotion yangu. Regeza stand yangu. Regeza yika yangu. Regeza gutarangu. Reka karabashata. Maika. Whoa.